Amen. Bona ba fala la, ba le se ba sa ati me bra. Stem bila mo sko dolo, me ngalo la ba sa ati. Ay ay ay ay. Nga ka ma yango me ni so. Je ba ntiba mara ngwe. Eh? Mam ntiba bimori pa che ngwe. Ay ay.